vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naibi ba secret na yo nyonso. Ele ko ka musinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba.

ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana nkombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu

0: Kaka ton soba ici na chungunga na wetu raimane sambole fils na gena chochi la koko zavie mbembele la soso la lutina ndoteneti akpale wa sikiti kodro komandati soso na kumbu akunati tena warani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azuko seke ma dafonono ndekiluka ibarala lasu aike tangati kapati kwa singa mbaiti ebe Afrika ti yengasula siye ke sarateneti akpali susi su prefecture ti susuna kombo aike warani lakwe.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Eke sara kwa singa nila kwe na kutara zavye mbembele sweke ginda chaye na senda giti bangi. Zavye mbembele ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibara a wa mangoi.
7: A pali tinye la si su prefecture ti susuna kombo aike tingbi kana nila kwe.
8: Ke susuna kombo so ake oko ti su prefecture ti mambiri kadeyi lukena pali akpali ni aike mingi kozo pali ni ake so tongwana Molondo nambiki ti batati berbirati soa ke chef lieu ti préfecture ti mambiri kadeyi si momulege ti guani nambiki ti susuna kombo moke fambeni ngusu irini ake kadeyi e kadeyi so ake ngusu lo konongangu mingi baba depuis na tantia munjuporo lege ti tene ala sara gbagbara nando ti kadeyi ake dapepe bangati so tongana si Nanjeti juillet ou août nango isungu ya pa pika mingi moke ba bak susi ake mulige na kutukutu tita ala fangu agwana mbigi tisu na kumbu wala gana mbigi ti berbirati ndosu wala ti na kumbu ti gwana mbigi ti gambula asu kwa usu lege titene kutukutu a on akiape men bak ni kwa apiti munga utu si afana kadeyi ni apengu banga tisu ngu ni asuku mingi ta oko meni oko mbeni ti akbali susi susu na kumbu aike nanila po akbali ti lege ake zukwela ake tenteni ala kwe ake na oko akbali su utakbali ni pona momu lege ti gungwe na mbege ti gambula moke kiliti fa oko ngusu irini ake kadeyi migi bak lasi ake nando ti ngunika ti gwe na mbege ti gambula ton ti tene azo na akumba atambula yamba zasi akutazo ti kodro agbuli ti baton onenyesi ala limbi ti ba mbena zo ake na akofro abayer tina abalegi tina asara agbagbara nandoti kadeyi tonga tisu asara nandoti lawaka tonga su azu apeti on yamba
7: me zapi mbimbili kiringo na tene tinye wala alternative wala si ala lingu ti muni ndali chama sikasu si yake mbumbuse wala yake dona gere mandango mbeti
8: wunda chala yake pendre mingi Emmanuel mbieti dabeti amasika ti susuna kumbumbi tene tonga su mandango mbeti ake shoni ye pepe tonga na mo mandambeti moke ba letimo ake zi e tonga letimo a zi akusala ti mosoro ti beti sese su moke sara na lege ni moinga wala kur nika na nivu ti marché mondial ka ake tonga na nye moke kani tonga na nye moinga ni su ngbanga ti su mo mandambeti moinga ni ba tonga na moinga mbeta pe ake kpali e mosara ngia pe ake azu suwa inga mbeti si agande titene amu akofroni kwe na mbege timo na titimo use tene sumbi titene ake so mosoro ti beti sese su ala ke basu ake ngbande kuna kubu pepe ae gumbi asina mbeni ngoi lolo ake unji diama ake unji so ake exploate ni ndade chaque fois so awande na mbege azi molenge kodro na mbege ake gumbi asina mbeni ngoi moke ba lolo so ake unji diama ake unji na beti sese metonga na unji awe ala ke sara tonane esa ala ke dabeti ala na yeni so ifo ala dabeti ala na ndoni bangati so laso biani lolo ake da diama ake da e ni la si ake boto leti ama si ka kwe na ndoni me mbeli la tonga na alolo so a unji na beti sese awe ala ke sara tonane pa ake ambeni akuta unda yake yeswa da usiti pika petia masika timbegenila zasi ala girisa teneti madangombeti pepe bangatiso tonala manambeti letia la kezi ambeni ake muma boko na leta ala so ayeti sara kusala timo solusi beti sese wala ayeti ga collecteur wala ayeti ga zwa me ala petit boulisa ba tonne ya sala matere ki tene azana sese mbeli yeswa ira mbeli societe so amolengeti kodroni la ke na yani e ala ke gi amena partenaire souci a petit mo boko na la si al limiti tene amu kusala na amena molengeti kodroti mbegenika mais oko oko ake sala giti lisilu mais ini ake gutone ok ba deja même ala sala coopérative ka mais deux fois mangotere na ti coopérative ni ake njuni kwe pepe donc asi ala guli sala na ateneso mbieke vungani titi na ala inga yesu ala pititene ala sara
7: tene ti engala la limbi ti tene na ndö ti fuite ti kapitu so ayeke gue na mbege ti kodro ti cameroun nga na si ti yamene so ayeke iri nga ni jimodi
8: mi mû na ala singi la akusala so ala yeke sara ka wala gingo lolo gingo diamant na anzene za na akusala so ala yeke sara na mbege ti soso ni akombo bia ni ala yeke wara kofro me tonganso mbi tene na ni na yâ ti akuasinga so alondo ti hongo ni akofro ni ague andoa akofro ni ayeke gue na mbege ti cameroun ayeke lo acameroni la si ayeke bénéficie mbeni mbi alo so ayeke débouze gbanga ti ala yeke gue ka ala yeke vo akpururu ala yeke vo abongo ala yeke vo akota aboomer na aye kue so ala besoin mogo na cameroun ala yeke vo ni si ala yeke ga na ni na kodro ti ye ndo so me ti e akungba so e yeke mû ni e gue ka na acameroni si e wara kofro na yâ ni si e mû e kiri na ni na mbege ti kodro ti ye ndo so titene kodro ti ye amaï ayeke so waa ba mbeni kota kpali la donc ayeke ye so azo ti kodro ti so mingi ayeke na maka ti kodro ti ye depuis nola so so ni akombo gambula ti gua ni amaka ti kodro so maka so akangbi kodro ti ye na sese ti cameroun na mbege ti do ti kodro ti ye ayeke ye so si azo adoit ti guli ti ala da na laala fâ yaka ti karako ala mû ti karako ni ague ka na cameroun ka acameroun ni avo ni e mû nga mbege ti ngingia ni e kiri na ni na mbege ti kodro ti ye ti équilibré na ye so airi atene balance commerciale tongana gi lakue gi ngingia ti e la yeke gue na mbege ni ka yere ni so e ngba na yâ ni so ayeke ngba ande gi kpo na kpo meme tongana e vo aye ka si ngingia ti e ague ka gbanigbani za si e guli ti ba tongana nyen si e mû ambeni akungba ti ye ndo so e gue ka nga na acameroni ala vo ni si e mû nga mbege ti ngingia ni e kiri na ni na kodro ti ye ayeke gi nda de gi i la e yeke mû ngingia e gua ni e gua ni me ti ala ti kiri na mbege ti ye ni so ayeke so waa ba ayeke akpali so la ti hunzi na ni ayeke tënë ti gorge ti yamene mbi tene fade mbi tene gorge ti yamene so ayeke na ndö ti ngu so iri ni ayeke kadei ayeke ye so airi atene site touristique tongana fade lege ayeke nzu ni mo yeke ba azo ayeke londo na ando ndendende même na kodro wande ala yeke gue jusqu'a na so so ni akombo ka e ala yeke gue jusqu'a na site ti dimoli wala ti yamene so e ndo so ala yeke ba ye ni ayeke pendere aho même sur ti boali so boali ayeke ye oko na tere ti dimoli pepe ma wani ayeke so ye ni angbanga gi tongana ti so nzapa asara na ni mbeni zo ti tene azi nga yanga na ndö ni akiape gbanga ti so tongana mo sika ye ni aho gbungoli ti so mo yeke hunda tere ti mo tene est ce ye ni asara tongana nyen nzapa asara tongana nyen si asara mara ti ye tongaso me ayeke ye so amolenge ti beafrika ahinga tënë mingi na ndö ni ape gbanga ti so atendene mingi na ndö ti gorge ti yamene so pepe ti tongana mbi insiste na ndö ni ayeke gbanga ti so mbi hinga so ayeke mbeni pialo so akuta zo ti kodro ti ye ahinga ni si ala ngba ti gi lege ti ba tongana nyen si ala exploité site ti dimoli so e jour ni so ayeke ba ande gigi mo yeke ba azo mingi ayeke gue ka e comme ayeke na yâ ti commune ti so so ni akombo commune ni ayeke wara ande gba ti ngingia ndaliti chute ti dimoliso a iso agorre ti dimoliso
7: ai kingaki gese kwa singamba eti be Afrika ti yingasu a unzi e saratene na yingasu kwe na nduti sous préfecture ti susuna kumbu na yekoso ake tambulaka na mbegika singila na zavi mimbiliso mu maboko na isi unzi kwa singasu singila ti agongale kyako na mbegeti orange jiskar ngombe na nducha machine ka muliki sala maliko ti nzoni iko kapanala gina yinga ti peko na chimbeni fini kwa singa mba itibe Afrika.
9: Rajunde Kiluka aikisa kusala ndali cha wabi Afrika kwe alundu na be aperati ndele na bongasu awa kusinga tiye aike bwile hacha vaka kiti kodro ngana derecha leke Rajunde Kiluka lakwe nduru na ala.
0: Singila mingi na Emmanuel Sambole fils ngana genetilo tila koko amuze ton sawe kwa singani mba itibe Afrika fade so mongana sina ndoni penza manga balosho na ndoni ota leke ka ton si uterati ti tene mbonga lingbe weso isinya ati kontro ti mama kunzina notable tilo na yati ye kweso wango menangi ya kinganzo ninga mingi tongana isika na kontro linga kaso ya ke yenga bia ni me awa ngwa ke oe na warango ina ndo dafono nonde keluka la itene zoni zingongo na laza sibiko kwa yapu na zukosa soro dafono nonde keluka ala kene atika pati kusala ndapre tia sango.

gertindo waton so na ndoto fundi kiluka iye kuiswa kesiangu teni chile chindozo na batachi bongi kujoni la na batachi bongi gina lango chila soso a gerti andoani a londo kujoni tonga so na balusa na ndoni ota si yake mande na balota na ndoni osho munga peko peko mite la akida andoani gite na sara we na ndapre fadi munga ota chinda pre jusqu'à tisi na munga omene so ndoa dedingo na batachi bongi epinga ekigwane tonsungi so bala kesiki kete kete gertin doana fa balusa na ndoni ota munga peko peko mite balota na ndoni osho a gertin doani la jusqu'à munga chila ku yande yake londo kujoni na balusa na ndoni omene si yake deso na balusa na ndoni osho ndoa kedeki kete kete me na batachi bongi na ngu chila ku inguza pa pika pepe gi na munga peko peko mite si ndoa ke sara ala imanda funo na ndeke luka gertin doana mbage tipata ala timboko 3 kukulu le ifana na tosu ilo ndoa mbage ti bongi geigu na mbage ti obo Mbage chio busa kina chumu mifanala soa gertundo wana londoko jona balu sandonu siya kima na balote na ndoni osho. Mbonga pekobe komitengana mbage chio bokando ya keshofe. Mbonga chinda mrefadisu ya ke balu sandonu se gertundo wana mbonga chio pekobe komite balote na ndoni osho na la. Penga chite mbonga chila kui kitenda osoba amunza patratisa ale chilo. Soa tenebaris koni ya lunu na 35% gertila ke balu sandoni oku. Siya ke deswane na balu sandoni use na mbonga chio bika tonga sundo ya ke dekite kete na mbage chio. Ubu na munga tibi ala kemai tonga so na mbagi chi ubu na kitikite andu so ngo ubu tonga na mbagi chi yele ala so ke na mbagi chi pupu ala kubu ni kwe tonsu ifanala we kia singela nazo kwe so mbala kwe so odafunu nondekiluka

0: ngunika tiguana mbeke ti gambula tanti tene azwa na akumba atambula yamba zasi akutazo ti kodro aguli ti baton na nyesi ala limbi ti ba mbeda zo ake na akofro abayer ti na abalegi ti na asara agbagbara nandoti kadii tonga tiso asara nandoti lawaka tonga so azo apiti on yamba
1: me zavie mbimbili kiringo na tene ti nye wala alternative wala si ala lingbi ti muni ndali ti amaseka so si ayeke mbumbuse wala ayeke dona gere mandango mbeti
0: hunda ti ala ayeke pendere mingi Emmanuel mbie ti dabe ti amaseka ti soso ni ako mbongbi tene tongaso mandango mbeti ayeke soni ye pepe tongana mo manda mbeti mo yeke ba le ti mo ayeke zi e tongana le ti mo azi akusala ti mosoro ti gbe ti sese so mo yeke sara mo yeke sara ni na lege ni mo hinga wala cour ni ka na niveau ti marché mondial ka ayeke tongana nye mo yeke ka ni tongana nye mo hinga ni so ngbanga ti so mo manda mbeti mo hinga ni ba tongana mo hinga mbeti ape ayeke kpali e mo sara ngia ape ayeke azo so ahinga mbeti si aga ande ti tene amû akofro ni kue na mbege ti mo na ti ti mo use tënë so mbi ti tene ayeke so mosoro ti gbe ti sese so ala yeke ba so ayeke ngba ande kpu na kpu pepe ayeke ngbi asi na mbeni ngoi lolo ayeke hunzi diamant ayeke hunzi so ayeke exploite ni ndade chaque fois so awande na mbege azo molenge ti kodro na mbege ayeke ngbi asi na mbeni ngoi mo yeke ba lolo so ayeke hunzi diamant ayeke hunzi na gbe ti sese me tongana ahunzi awe ala yeke sara tongana e sa ala yeke dabe ti ala na ye ni so il faut ala dabe ti ala na ndö ni gbanga ti so laso bia ni lolo ayeke da diamant ayeke da e ni la si ayeke gboto le ti amaseka kue na ndö ni me mbeni la tongana alolo so ahunzi na gbe ti sese awe ala yeke sara tongana nye pa ayeke ambeni akota hunda e ayeke ye so ada usi ti pika be ti amaseka ti mbege ni la zia si ala girisa tënë ti mandango mbeti pepe gbanga ti so tongana ala manda mbeti le ti ala ayeke zi ambeni ayeke mû maboko na l'état ala so aye ti sara kusala ti mosoro ti gbe ti sese wala aye ti ga collecteur wala aye ti ga zwa me ala piti gbuli ti ala ti ba tongana nye si ala ma tere ti tene azia na sese mbeni ye so airi atene mbeni société so amolenge ti kodro ni la yeke na ya ni e ala yeke gi ambeni apartenaire so si apeut ti mû maboko na ala si ala lingbi ti tene amû kusala na ambeni amolenge ti kodro ti mbege ni ka me zo oko oko ayeke sara gi ti lisilu me ye ni ayeke gue tongana nye mo yeke ba déjà même ala sara acoopérative ka me deux fois mango tere na ya ti coopérative ni ayeke nzio ni kue pepe donc zia si ala gbuli ti ala na atënë so mbi yeke vunga ni ti tene ala hinga ye so ala piti tene ala sara
1: tënë ti nyenga ala lingbi ti tene na ndö ti fuite ti capitaux so ayeke gue na mbege ti kodro ti cameroun nga na site ti yamene so ayeke iri nga ni dimoli
0: mbi mû na ala singi la akusala so ala yeke sara ka wala gingo lolo gingo diamant na anzene za ni akusala so ala yeke sara na mbege ti soso ni akombo bia ni ala yeke wara kofro me tongana so mbi tene na ni na ya ti akuasinga so alondo ti hongo ni akofro ni ague andoa akofro ni ayeke gue na mbege ti cameroun ayeke wa acameroni la si ayeke bénéficie biri mbi azo so ayeke débouze gbanga ti ala yeke gue ka ala yeke vo akpururu ala yeke vo abongo ala yeke vo akota aboomer na aye kue so ala besoin mogo na cameroun ala yeke vo ni si ala yeke ga na ni na kodro ti ye ndo so me ti e akungba so e yeke mû ni e gue ka na acameroni si e wara kofro na ya ni si e mû e kiri na ni na mbege ti kodro ti ye ndo so ti tene kodro ti ye amaï ayeke so wa ba mbeni kota kpali la donc ayeke ye so azo ti kodro ti so mingi ayeke na maka ti kodro ti ye depuis nola soso ni akombo gambula ti gua ni amaka ti kodro so maka so akangbi kodro ti ye na sese ti cameroun na mbege ti do ti kodro ti ye ayeke ye so si azo adoit ti gbuli ti ala da tongana ala fâ yaka ti karako ala mû si karako ni ague ka na cameroun ka acameroni avo ni e mû nga mbege ti nginzia ni e kiri na ni na mbege ti kodro ti ye ti équilibré na ye so airi atene balance commerciale tongana gi la kue gi nginzia ti la yeke gue na mbege ni ka yere ni so e ngba na ya ni so ayeke ngba ande gi kpo na kpo me tongana e vo aye ka si nginzia ti ague ka gbanigbani zia si e gbuli ti ba tongana nye si e mû ambeni akungba ti ye ndo so e gue kanga na akamuruni ala voni si munga mbigi tinginjani ikira na kodroti akaginda degi ila ike munginja egwani egwani metiala tikira na mbigi tinisu akesua ba ake a kwali sura ti uzinani ake teneti gorje ti yamene bitene fade bitene gorje ti yamene so ake nandu tingu so irini ake kadi ake yesu aira ne site touristique tana fade lege ake nzuni mokeba azu ake londo na andu ndindindi meme na kodro wandi ala ke gwe jusqu'à na susu na kumbuka et ala ke gwe jusqu'à na site dimoli wala ti yamene so endusu ala ke bayeni ake pendre a on même suti boali so boali ake yoko na tereti dimoli pepe mawani ake so yeni angbanga gi ton anti so nza pa sarnani beni zo ti tene azinga yanga na ndoni ake ape banga ti so ton mo sika yeni a on bungo li so mo ke wunda tereti mo ne est yeni a saraton nanye nza pa saraton nza sara marati ye tongaso ake yesu amolenge ti be Afrika inga tene mingi na ndoni ape banga ti so atendene mingi na ndo ti gorge ti yamene so pepe si so ambi insisté na ndoni ake banga ti so mbinga so ake mbeni pialo so akuta zo ti kodro ti yainga ni si ala ngba ti gilege ti baton na nye si ala exploité site ti dimoli so e journi so ake bande gigi ake bazo mingi ake gweka et comme akana ya ti commune ti so so na kombo commune ni ake warande bati nginja ndali ti sud ti dimoli so a iso a gorge ti dimoli so
1: a ki nga gige si kwa singa mba ti be Afrika ti yenga so a unzi e sara tene na yenga so kwe na ndu ti sous préfecture ti so so na kombo na ye kwa so ake tambula ka na mbege ka singila na zavye mimbele so a muma boko na isi unzi kwa singa so singila ti ya gungale ki ako na mbege ti orange jiskar ngumbi na ndu ti a machini ka mulege si ala maliko ti enzoni iko kapa nala gina yenga ti peko na timbeni fini kwa singa mbaitibe Afrika.

0: loko lo linga ke to so tenti laso na be Africa ti biko ku so ifrisa e barama
1: Martino de barala e baraita questo na ngule sa kanta fo lonta
0: laso na be Africa ti tanganti inga so atonande
1: Bolivis pa samba isi ya kizi ya lako na ligita sango to na uzi ya wae limbi tena iwarande Marcel Step mbeti singa soka muna ikuta sango na ta sango ni kitamula ngalo sene higu na tia region higu ane ambiki ti bangasuma na tina nibe soko peti ya ka hondo ti gara na ambiki ti laka si kiringa te higu na ambiki ti uafafa
0: kena mingi atapo ndio kusana na ma
1: zoni kiringo na yangata.

0: zala kuina yako na wa Afrika kwa ili natikwa singa naso na Afrika wa bonga omene na be Afrika kumunga suna ti studio ati na fronde kiluka sanguti Bolivis Masambaya Bolivisi Barala
1: Ibarala idusia ya ibarazu kwe halicha sanguni Bale tisi duchi nache batati amda fok susie kinachikuta kwa doa komandati vakaga Bumbi susi ya bale netimu mavoko nazo susi ndugu nake usha Faswa tene ungo chazu wa saa saki bale oko ton susi ala kwendo susi lake dachi tene aguna yachi amina kete kodro Na dawati akwaliso bumbi po so susi ndugu nake UFTO la si akuna leti mavoko atu kwa leti kodro wande Susi lo bate ne akela si ala kinagunda ti akwaliso mokozi ni eji senfoyen kwa ekuti ala kima logina ta sanguti So, dunia mobimba sepira laso kutalangu chitene akanga lege na sango kusala na lege ti anilon dana ke chitene abata aisusi akingu wazo na sango ti awango ndengo ti gere abumbi bala kwa ngi otasi ake kokapa na tikangu ti mwen chile tibata ti bongi tene na dunia ta sango cha wango
0: Parece do tirambege ti amda foka sala sa wa Afrika soka na tibataninga na nguru batanina ne meswala kwa muliki ti kugira mbege ti birawo
1: na lege ti asango sui wa fa so tene mingi ti azo si ala kpe hagu na mbege ti kando ti ndu kwa ti minuska sango ti onji avila bisayo
2: asango sui wa tene akozo azo so kpe ndo chala agana birawo sala la songa ngu se ngana mbege azo so wa ka awa mungu aboko ne ati batani akimbeni esu mbe muliki ti kodroni so ida pepe ti fa irjulo afanai
3: depuis dire jusqu'à quel moment ça déplacé en gatiga na mbege ti amkurumai Lege ti gila, amsisiya, aji klasi, jesibiri jiska temoza, aji klasi, anga tiga gina jere na funda. Seke vilaj te amkuruma inisu na makundi, kala kwa mple laga, amulenge, na wali, kakunda chala, kondo chala. Tu, hala wana plasi du shunga pla, temoza la gina devanti miniska. La zina gaji tonzo, ti moso moke gina, mem shalgania timo, umoke na mjeri basi mo, donk ukanga gini, men jiska temoza amunga na la yakofa. Seke vilaj amkuruma inisu ake kota vila. Nombre de déplacés, nous sommes donc à peu près, même 400 ou 500 personnes. Bon, on s'y sait quoi que n'a Nombre exact, nous sommes à dire qu'on tient à la nuit de la paix. À dire que trop, ni balle à guinandoti, vision du tout.
2: Amina Sangosu Wanga Fatene, Ngochamina Zombram, Kosso Waka, Solon Dambeketi Amda Foke, Aga, Siawatunga Nambeketi Dangangati Birao, Nayani, Amino Shotonga Sopa de Telekingangumingi, Sindokati CSR, Sialinga de Chiganala, Nabatati Bongi.
3: Abrete, nous sommes à la guinandivo, tu m'y na hospital ti miniska ala teki ti nombre de 10-12 kongo aganala na eniko ti miniska
2: na mbege ti amda fok asango afatene kete ungo ti atroko tumba so angba na yati ndo kwa ti la gendarmerie si ala mwai ti azo mbrimbe na yani anyama ali ti adaso la zini nga na aporte
1: na lege ti asango so iwara ndo kwa ti osha so si abateni ti mungu maboko na azo afa so tene ungo ti azo asara saki bale oko na oko si ala kwendo so si ala keda ti tene ala guna yati amina kete kodro ti ndembe so azo ni ala timbe tete na kwa leti seni kwa leti wangu anzo ningu titeni ala yon
0: na ndoti kwa leti amda fok sara saki na tiku nduti UFDO ala nga kiri tene
1: na ndoti tene so kundu so afabiri tonga so nati mbeti tondo tilolo faso tene ake ala susi ake atu kwa le susi ya londo na kodo wande si ala gasi ala kinagunda ti akwa le so si lo po na leti maboko ay susi ake kambula na mbaginika susi lo batene ala tu kwa le ala nasi ala kinagunda ti akwa le so ima edi senfoyen kwa ekuti na ndoti tene so
4: Bon, on a été communiqué sur Vilti Andafouk, a commencé d'abord na Abé, ceci a zo falo, na mbegeti zemio. Même pas quelques jours, a groupe armé so, a la mélangé territoire à la fa, a zo na mbegeti Andafouk, so a keiti songobe, so a keiti ngangula la sara, na koro society de Afrika, so a ke problème ti gouvernement, ou institution, ou fakape, a ke problème ti kodoro society de Afrika, ceci a wande, a mélangé territoire la nambe na wa be Afrika, ti tena la gala sara shoni na koroti so ikwe malgre ikinati kama kite ikima teren joni na gbiati korope ikima teren joni na azote MCU ape meso aka be Afrika la touche nila si asobe ti so ike azote Union de Force Démocratique de l'Opposition idose se ike na kurugo iunda na gbiati kodo fosne Archange Touadéra titene lo bumbi awa be Afrika kwe a force vive de la nation lo bumbi ala iyo titene iduti iguliti il bat mesure militaire politique tient là et qu'ils en ont cessé de tenir ça la face.
0: Bolivis Masamba et Kundu soyez tenir émergence 2025 si à l'écrit tenir à gona tenir ce qu'on a d'avoir d'un manga
1: à la fin tenir ce pour les pires tout nassou n'a goûté tingo terrestre la nawa gosinga n'a pas tati bonji mokonzini Ben Wilson Nassan et que ça atteint en Antonie.
5: Mengui ni akititi ni idima pepe, tite ni toto pepe. Mengui ni akititi ni iawa be Afrika, imunki kirekiti nangangu. Nani esi lako, si be Afrika tonda, ti wameni zoni pupawe, haiti usu usu, mingi, aki bagigi, si azu awarako takwali mingi. Si yeti tene itomeni bela, bela tini, aki lelegini akidi oko. Itene, ala kweso si, ala kokapa, na yate eti nilangususa senteta wa be Afrika, alingi pepe, siala du tisenge pepe tenti inga na sango susi wara na akwa susi ekenani ku azo so akira pekoti so ambeni mingi ana konsiti bi Afrika ambeni mingi ana kodo wandi na popota la mawa sasa ra poso ala kinata kama poso si demarche di na imaro 2025 ekitena la wagosinga tondani na lango tike kere ke boom si awa bungo kokoti ake de kotambiti ti bi na bagiti parke ti bongi nga et qui saisir justice internationale.
0: Ben tisangondoni aketi ngbene gelegbe aswa ke Gislain Serge Djuri soa ke nati konduti KPNCA.
1: Ala unda tungaso na awa bi Afrika kwa chitene ala mwa boko na tu uchikoto bi Afrika chitene akiri abata seduchi na chikodroni Gislain Serge Djuri ke Risroa Jordan Badingbe si alonti rofkoto aliko susi alonti onfafadiso
6: kuzuni kwa chitene mbi tentene mbi chitene mbi kambi mwa susi atina yati ase wandende soko si lawara aechi vundu na ase wachala nga usi na pimba turu guchi kontro chi sosiala munga nguchala kwe chiguchi bata kodro akina vundu na mawa mingi chitene ibai swasi na kontro chi kuzuni kwe na yachi kuta kodro use swatene umbumu nga usi na bakaga fafadiso eski piti da chitene kodro chi lakwe ya gagi kodro chi bira e kodro chi ya gagi kodro chi pasi e ya masikala kwe ikono jiska igotan de chigamba koro kutuju gina yachi kriz no ifore kitene kena kudugo iso pasi paske ipiti da lakwe chitene mena sa aya futi si kodro chi ya buba pepe
1: Dabetela su bumbi poro susu sinduona ke KPNCA susi ngalo kwe loso kwesi irichula ke nduona ke PCD su ala bumbi na ati platform pe 2020 ala kege nandimbe su tene ala leke amla kapati kwa ngomo longo chitene ala kanga lege na kwa letise duti susi ake bagige na ati mbage chi kutakodo komandati vakaga.
0: Dene fini kundu aketi na tiribira tentika patika na lege na kobe la tinzara na bea Afrika.
1: Ala unda na awa fango ya kachitene, ala faya kachina nina lege tulungo kike na yani mbechitene. Ima Amadou Damala susi yake point focal ti platforme national multi acteur ake sa teni nandoni na singa ti Alexia Felix Yangbanji.
7: Igona terta zuki fango yaka ifana la bine fini kote so aere la tena ngati mungu watena agroekoloji tike na vremo i diminue quand même ngangouti changement climatique kete kime so azo atene la kwe a angre so a mafuta ti so aga tukuna aga jakobe so ni la si wandarna atene lani ni la sara si vremo efeti chufu ngundu aga mingi ala inga i pour l'instant kalandri agi kwa so kozo awa fango yaka inga so farso aga respecte ape ngu aga pika na aga pika parfois aga pika pe a pika bani parfois aga pika pe doa chauffer mingi so nile itene bon a marge tanso ifo i za ki kundoji aguru kundojo teke ni lekre asesi nene moko mugi apurutia bagara na apurutia kondo so mbimi na pere na bina yake da domo tuku nanduti kwa bende mosara ni mbimi ba kwa beti munake mai bien.
0: La sugigi mumbiba sepela kota langu sisi abatele titi na duji plasa kope pe na bozuti nilo.
1: Aiki nangu saki usi balako si kundo sisi aiki nanga timu njoo angle bag free wall si a zalangu sisi tonga sio ndani aiki titi akanga lege na sango kusa na lege titi an nilo ndaka ge na kundo titi biafika aiki azosi angalako tonga sio titi asa kusa la mingi na lege titi an nilo sango titi destin de bonheur ulikon.
8: Bonga bala kotinda pre yeke na garage combattant so yeke na tiba ba camion beti bongi ge awakango ye ayeke fa anilon ala so gati voyeni titene ala za akumba tiala na yani Pabiola bagalama afasoni gana mbage ti vakati galabaja titene ni vo nyama lo yeke fa tetin esi lo yeda titene lo za nyama ti lo so na ya ti anilon
9: parce que sachet 25 francs mowarani 50 francs mowarani bon comme on peut voir genre 200-250 mais ton gana et tant de tenan ando ti tissu tel que ambe na paille artisanat soit présent je qui coudrait et qui t'a utilisé ambe ne ka 1000 francs ambe ne ke ka 1500 ti te mowa même na 500 est difficile
8: na mangwala so ke ka anilon so ala mangwala ko ti kane ti tena kiri tenen na onda ti a client tiala so agala ko ti voyer na garaso omega ayeke wakango ye na ti garaso ge
10: a sachet plastique ni parfois zona vonyama le mot kumbani na zana ya sachet selon capacité sachet ni sachet so azay na yani ay so ne fe ki kete don se abata ina gwana yanga dana mume iso ye kati ya ke so azwaye la ye ka tana yeso zwaye be mo gamo zani bi abuba
8: me akwale ti eseling ti gana ndoti a yeso si azwaye ke zana ya ti ni lonso nga na ndoti seni cha la so ke teni Berenice mo fini so le ki na ndoti ndo kwa buze so ke kanga lege na azinde ti ni lon le kire na tene
11: tonga iki muni si ke za te ti akobe ti tengo si e ke gwana ni ti te e ki wa conséquence na doni iba tonga na yeso ke ti wa si mumu emballage plastique mo za na tereni le ki na mena substance ki na yatlo so le ki zi et puis le ki li na yati kobe so mo za na yani so na tonga na iteni e ki wa kopila ti concert
8: ata so si na lango bala ko na mana ti zeti fondo ti ngusa ki usa noni baluse awa ba dale zo a se romeni ndia so akanga lege na kango anilon na koroti bi afrika me ti si na laso a demini yo oko abagigi pepe yeso asara si azo angbati ka anilon so na letia gara na koroti bi afrika
0: ilono ya baiko na bata ti sibut las mbite biani na lango ko ti zeti lengwa so mi baba na bigini ka wara angbo so si ya ki amlingi wale ota
1: ngbe na isusi ya duwa molenge so ala ti mbite tra na kwale ti sini si baba ti ala paterne gadi a faso teneni e ki na kofa oti teneni voyoro na molenge so mi pepe si lo unda na zo ti nzo ni be ti teneni amu mabako na lo ake edo a rugosi si amu lengo ti lo
12: walinda duwa molenge ota a koni le respire ndo na pa par rapport an la evakigi position ti ako normal apa parce que par rapport na nimbi unda etchete na agamu mboko nambi comme ça te mbi vivre te mba na santé ji waltmi na mlinge je sule na njini be le gal munga mboko chete comme ça mbi gina savon ba na mlinge
0: sango ti kodro wande na mbege ti Senegal wa bada les outils kama kite ala si ala sa te mingi na ndota isu sa tambula
1: na ngwe ti tingo te kaita la bi ki tonga suna mbage ti gbata ti Dakar na wa go singa la faso tene a isu silani ya tambula na lango balu sando ngumba ya tinze ti fondo so on na mbage ti dabada les o a kembeni isu si akengango mingi na mango awa kama kite so la faso tene isu si ala isu si ake wa kama kite isu si ake ala isu si ake awa bada les o si ala tele bia na ndembe so la kisani akengango mingi si ala guda tonga si tene ala gion mama nja ti Kodoni siya batati ne, yini ekina legi ni kwenzo ni pepe.
0: Sa musa wanguru ndimbo tigeka na batati bongi ndali tikangu ti wanti ligue so tuna na lango bala kombe na akote ande tinze jilingwa so atira je sora bagiga
1: Idris ake abumbi bala ko ndu utasi ake ko kapa na ati ndembe na ati ndembo so mbeti tene pa de ayi na ke tambulante na mbareti da tango ndembo ti Barthelemy Pukanda sango ti Nathan de Saint Stéphane Ngombi
8: manda ko chukup de la ligue so ake nisi ake ziande yanga cha kusala ti kubuti ligue ti batati bongi na pe ko temeni yongo ngwe so si asanga kusala pepe ake tene ti zango na se se fini buni si akimu andelege na abungu soko chago chiko kapa na chikup de la ligue soti tene ala tondachi akusala tala chipika ngonde mbuti gere ake iso si ala kuni aninga mingi Gislain Didie Zingine komo konze chikubu chi ligue tinde mbuti gere tibata tibongi
13: si tene tondana limbi si tondana beni ngia so si amuli gina zo kwa tena la duchi nando gere tala si akusala nda limbi tena tabla njoni eki pelorande tena e sauve sezoni e na munga legia kwa tene ile keterting mati sezon prochain twa igazo ake gi mandakosa ina tene championala ke tondana nde gi iyo na pokoti kangutu mwezo
8: na popoti ya bungbe balako na utaso siya gong chiko kapa na ti coupe de la ligue ti bwata ti bongiso ako akifinini se ako angusara ngu use si lo pika ndebo ti gere pepe si lo kiri mbrimbri ake RC3 mokonzi si lo mamat al-bashir so si lo onde nga ti beti lo pepe ti ten lo kiri na ti ndebo ti gere na bwata ti bongi
14: klep ti kuta waka so ambiance na ani mingi epi la so atingbi na LFC mina nga na ben mingi tene amingi ti wakati bumbi ala fa ndemo Moli Gerita Letene, Azaba, Mbiti, Rimeti, Luc de Bangui, et la Fédération Centrafricaine. Mina confiance en président de la Fédération Mingake, Nalo, Isan de Koutemigi. Parce que, à temps de l'eau, mon balasso, à Kita Mingake voyage, mon Massena U16, à U17, à U20, à Itatiawali aussi. Soit Koutamini Mingi, Nakodro.
8: Quand vous jouez Coupe de la Ligue, à coup, quand parti ou terre, tu m'as dit super, l'Ititene, à la pika, à Mandakoni, Tennessee aussi, à la notif pikangwa de Boti Guerrena, qui d'Agbani Pepe, à Kiwungochi, à Bungi Balakon Angoumé, à la Yeda Chigouti Pika, championnat Tibongi, mais qui Balakon. Tasse coca panati kangutu wansu ala omeneni ala kasamingi teneti vungango sango chikubuti ligni na mangola la faso tene asango sosia tene teneti zango mbetini asinambagi tala pepe andaka na mbangi ti ligni la faso tene ani vunga asango so yenga koko joni si ani tondani me ala fangosa tene ani kigionde ak ngobo ti vungango asango tiani ti tene akili bivundu na beti amena bungi pepe
1: Kigi nando chisangu cha wangu sisi sangu chini na chikoto kwa nando dafanya kiluki ya kundani singila nala soko si adushindo uteramani Idris kambani ya kina
0: Bolivis masambali muna nala singila mingi nalo chisangu salamani ya dafanya kiluki ya uterawa imakota sangu
15: ala ikigi becha la nando timbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
16: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona londe ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
15: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere facebook radio de ke luka tire fondation Hirondelle
16: ala zia a andra la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sangu
15: stop atene mbeni pia lo sida fono non de kiluka mamboko na union européenne nga na coopération suisse
17: adjun de kiluka uta sango oti eti laso
0: kota da sanduku ngiza swake banque mondiale si afa kota tondo ti ko sala sumingi so afa tre kota ti be afrika na tre ti ko foro aina ngwa mo akete tonga suni ya lokana lego singa ti mbite ben martial step beti singa atimita ote na afa ite mbuma yani
18: tondo tindo kwa ti banque mondiale afa so si ba hokotongo ngiza na kota ti be afrika ke na gbeni mingi na sango ko sala nzuni na nyake ta pepe chek fonta ma di conte soki directeur des opérations na beke ti sanduku ngiza ti dunia mubimba
19: La SCA fait face à un défi structurel de taille.
0: Kordi be Afrika akena kotak pa le mingi na dote neti bumingo monsoro ti yati kodroni si ba tourne yensi lo limite nou le sa na kousala tano wa ba kodroni ake meni kodroso si yulong mala kwa chitene gire tu la yenge na bumingo ngiza ni yati kodroni ake ngangu ata so si a ngiza so leke wana mingi alondo na kodro wande na kodro tona be Afrika so si leke na monsoro mingi lo limi pepeti tene fadi lo duti ne yati akpa leti koforo tonga so na ake so ake mungo maboko ti I oko la lingbi ape me ake meni yusu si alimbi titene agana yati koroni tenti amon sorosolo kenani alimbi pepe titene asara si lo nyok motonga su
19: et un pays avec autant de potentiel que la RCA mérite mieux qu'une vulnérabilité
18: lena lena kbali susi mamangi dati kodo ti be Afrika ke mingi pepe andaka ndangu titene tonga susi ya mwa mboko na legi tile kerongo afinia ye abagigi toko ati bong mondial asigi nambina gereta kode Sheikh Fontama di Conte
19: mobiliser davantage de ressources
0: bumbo ngiza na yati koroni ake kojo ni titene amu mboko nando kwa tila duane gana ndo kwa sisi akibumbi teneti ngiza si banga do tonga nyesi ayina limbi tambula nando teneti ya mosoroti biti sisi gana kbako si alimbi chitene amai teneti koforu na chikoroni akigiti tene azal lembu warangiza nando chamengi chikoroni pepe warati tena mupasa na ala si alimbi tene ala gilege titene asara si mosoroti koroni amai useyeni akilazo tene apa tonga nyesi koroni akisara kusala na ngiza susi lweke wa tetibumi ngiza aikende na sarangu kusala ngana ni aikende Pata oko sisi ake sigi nani alimbi chitine abai chipekoni laso ake chitine ya katerati na koroso ake na monsoro mingi pepe ake meniso ake nangangu chitine koroni luwara yoni kapa sisi alimbi chumu pasa na lunga sara kusala na ala sisi ake na koro wande chumu mboko na lu tenti sara ngo kusala na ngiza ake meniso alimbi chituchi koje so ake na gunda chile ngo biya na chikoroni alimbi koro na woku pepe si pialo chitpe ende sisi asigi nani nga alimbi chitine amu pasa na ala sisi ake na terati be Afrika chumu mboko na lu si si aina ni bitene atambula na ngoini
19: des partenaires qui le respectent, pas des partenaires qui arrivent chacun avec son propre agenda.
18: Gorobiati be Africa soinga biani sok balia keda le faso fadini ki sa kusala na apia loso Marc Mandaba a bring biaso ke patene chikonomi.
20: Nous engageons à renforcer de manière significative
21: imunga nguchi kwati sa kusala na legiti gango na mosoro na yati sanduku chi leta tungana so revu aundani so aki 10% chingwe na 12% chi PIB na yati alango so kigandi na legiti 15% na yati nguso akiga na lichimu pasa na hit kanga legi na akiriti ngati sa kusala njoni na legiti setuchi so alimbi chibuba legiti kiriti ipepe chitene isi alimbi isa kusala ngangu chibion yati sanduku nginja chi leta na legiti sango kusala ngangu chifutango alepo chi akeke nga ama soko chikbe chisese na legiti zango na sese afini angere chingu chidada so alimbi chiga na nginja na yati kodro nga legiako na legiti pikango asinga na yati nguso akiga imunga ngukwe legiako imunga nguso chitene igbion doka kusala chilempo nga na duan na legiti mungo maboko ngangu mingi na sango kusala na legiti rokotongo anginja na yati sanduku chileta na yati anduhu angoi imbala kochi saa kusala ndani tizango na sese afini andu kwa sango na legiti benda tere chimungangu ngati faye na ala soa kisaa kusala na ndoti benda tere na legiti rokotongo anginja chileta so awa kwa chileta alingbi chibubani kiriki ipepe ngati kanga lege na guru imunga nguchi kwe tibion doka kusala chitre zuriri nga na akiri so akichi ita na legiti kangango lege na bubango nginja kiriki nga legi ako imunga nguchi chibion doka kusala chitre zuriri chikanga lege na akiri so akina lichi lita
18: fini tondo chindo kwa chibank mondial so afambrimbri so si sango kusala nzuni na ako forosi lita ke nzuni pepe na kodo tibi Afrika tongana siazana sisi agerita kode so si doko sa sigina ni fadi akisara se kodo tibi Afrika lingbiti tina sisi pepe ngasi luke kugima mboko chikodo wande pepe.

0: Patiru puna la kuina da falando que luka tenei ira itati swa kamaye na batati banga su fade fade su si vunga na sango ti region C'est pour la zone qui n'a pas de la France de Keluka, dans cette région, il tombe ici dans le Bangassou. Jean Balipi et Barala.
1: Ibarala Idris Yaya ibara wa mango da fronon de kiluka kweso si akema itanso na ngoi tila kwiso na terzi fronon otsala.
0: Imate andebe soko batula tenaya asigila leti garawa na mbiki tala kako beti ya kawa.
1: Mokobana andape azo sosi afaya ka ke mule geti ya kati tena ala gwe na legeti ayaka tala ndenge na ndenge tonga so. Mokobana leti ga gara sosi bembendo da mbege na mbege tonga so. Mokobana fini karako asigigi tonga so nga na fini njo asigi sosi zu akawaraninga tonga so na mbele ndurungere si lulingu titene lo tenim singa mokoba ambeni amulengenga ake tonjo sake zanga na cha so tonga so sake on ake kani mbegi na mbegi tonga na mosi na yacha mbena keta ko tonga ngoi zimo bandu adegi dengo zukwe ake gina yaka zukwe amulegeti ambena kusara tiro ndinga ndinga ti sarani ayeninga aba mingi si ya kusara so si azwa sarani na teneti lungo akobe ti yaka so si atambra ton so mbrimbri na ati batani na ati ngu saki usiandri bale usena umene so ikida akusara ti botongo karakoni atonda na wae mokoba zungagi na akusara tara mbigi na mbigi tonga so simosi na leti gara mokoba tonga na kwanga ba mokoba tonga na akubiti kasa ndenge na ndenge so simolingu ti waraninga tonga so na ndurungere simolingu tene mo teni si azu ya kania na tonda na wae tene ala rokoto akozo akobe so sera lulani na nzeti ngube so a on si ambeni so si alunganinga na nzeti mbangu so mokobanga ala mbanga la kwachiku tonga na si akobe na tonda ti pingba wae sera tonda ninga ti tene ala zini me ti banzo ninga tenetin zinga na mbege a ongando ni tonga so Idris teneti so moko ba ambeni ake da so se tala ala pingba gina teneti gongo na pokota zi ya kaneti tene ala kenzi tala nga yini tonga so a akaona ni me so kwenga banzi lege pepe azu angbala kwenga tene asara kusara tala nga tonga so mbege na mbege singa ifaso akusara ti ya kasunga ake tambura nga lege ako na yata kodro kumanda ti kodro ti mbo munga tonga so mbege na mbege atana mbake ti gambo wango Rafai Bakuma akusala so ake tambura dam me mawana ke tisonga mokoba a kobena ke sigi tonga so me vongoninga tonga so ake da pepe ake de masola si azu ake nani na ndebe so na ndlegeti akusala ti akaso si ala ake sarani me ti banzoni ndu adenzoni tenetis baleti se duti ake mingi pepe na yati batati bangasu me ake gina ta yongora ndu mbegi na mbegi andu tonga na zemyo sunga si mokoba ke baleti se dina ke da sazo wara pasa pepeti tene ala sara kusala ti yakatala iyamba maina yati batati bangasuna taketa kotosa nguru terti batani akusala aketambura na ligini azu akegungana akusala sara mbiki na mbiki tongaso me gikpale tinzi lasi a ondoni na ndembeso na yati batani ba akiasa ngosola si kinani ikirina la kambani nganzo ni lakwi na ala sukoso si ajwa telefono no sara sara kema dafonono nekiruka
0: ibanza langu iswa langba tefini njona karako legia kwa hato na batati bongi na yana talege kwa kegia filan njona karako itenesako mingi na wafango ya katiba tatiba ngasuna bigeti mbomu.

0: friend yare nje tade
1: inga la yinti zwa
2: nuka nere unong patale kere bonindo
1: so kolombla ke
3: so kolombla ke so kolombla ke na bimis na ye so kolombla ke
1: zoni ke mwala kwisa da foron de kiluka
3: wala bimis kere bi bimis kere bi kere bi kere bi Bayili un mamaki bayili a ke bayili un do kiati legitimo talaka ni la bitre a ke fondo kanga mala angama ala lodo na mbagiti ni di pake la di ni katibi la kabu ya ke lo lodo na kalamati me a ke lodo na malo ka pokoti a kaga na rizika la ti ala pe kerri di ti ala gati na tab ala ora gera ko si ala pataje ti te ala ti ambra ona kabu ambra ona beili
1: oui
3: na beili ka te ko tanga mala ka so ti ala lodo ka so ala ga ala duti na gati ngoda na di ti ti do ki do so ki aja ki a tenewo a ko jo ta mo nja so ti do a te gu gu sa pa popo ki ka ta e ti ala ye di ti do bo a ga a karasi la ga e sali ran do ti ti do ya ti ngonda ko jo do so ti a ba do jo ta la a te ko to ma ku ya te ni ngamba bo ni ngamba a ga du a ga ta la ko do jo so lo du ma di ko la ti a mu re ti lo ga ma ku na popo ki ba ba to ni ngamba Bonjour Sophie ala gatal kodo Majikona ki piloté kodo ni aga kilom deli parti to deli epidemie variole aga tiné ati kati to a fazu di to o Majikoni a ke di to lok banga yi lok bara sete ko lok lok tar badi uti to ga bayi ji ka ta te no aji a ko yi uto ala na ati gafe ala ga tu ada ara kambe na nyanga ti gatu kilo tena la tena ala kar de yi ke kere ke to ala mingo wa tu ya ti kafiri e ta ko le a ko la a vote tela ala gue a yo ala ga fabrice de triwa ada la ni e pe lo bayi lo se lo prepare a bela ju lo ada la ni ti ala ga ami a préparé bel kiriwa de atu ngunda ka le muwa ni adana ni adati ko nega datu ma kunya o si do akoko aga muwa ni atingo ni e si yoro ri so ti atu ya tu ko aga a sufra ni abra yoli a vajo bi a o di ya choma donc ma di ko lati a muwa zo ni pa to aga la ni na la kukale jeje ala ti di da ya tu ngunda ka aga ti da kukale jeje Bon magico na ga fatia wa fi akira makujini amuna raban raban françois bon raban françois amu raban kwa ga falo ti boli getu tegu amu o tegu ni na ndu sura ti a ti kam ga jargira o tanye aye a ka ti a ga tike a ko de lak matri ga yobi de ndu so ti abdra tike na a ke la bundu ke ti la bi ta ke ti be eso be Ake kitukuma anga mala. Ah, jadi warat malam dia kita apa?
1: D'accord, ok, oui.
3: Bon, di panama culture kala. Culture tu nama akitonya. Ake adi bagi kabatere o ala kar sumbali me ala fajari bibi nama apa? Jadi ala kwa di mem culture la. Me sumbali so mo baso sumbali nama.
1: Singara fa wana poti na la 75 93 33 33 72 29 52 52

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Pays Africa.
6: Azuko seke ma dafonono ndekiluka ibarala lasso ayike tangati kapati kwa singa mbaiti ebe Afrika ti yengasula siyeke sarateneti akwali susi sous préfecture ti susuna kombo ayike warani lakwe.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Eke sara kwa singa nila kwe na kutara zavi mbembele sweke ginda chaye na senda giti bangi. Zavi mbembele ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibara a wa mangoi.
6: A pali tinye la si sous-prefecture ti susuna kombo aike tingbi kanani la kwe.
7: Ke susuna kombo so ake oko ti sous-prefecture ti mambere kadeyi lukena pali akpali ni aike mingi kozo pali ni ake so tongwana Molondo nambeke ti bata ti berbirati so ake chef lieu ti préfecture ti mambere kadeyi si mo mulege ti guani nambeke ti susuna kombo moke fa mbeni nguso irini ake kadeyi e kadeyi so ake nguso lo konongangu mingi baba depuis na tantia munju poro lege ti tene ala sara gbagbara na ndo ti kadeyi ake dapepe bangati so tongana si na njeti juye ou out na ngoi sungu nja pa pika mingi mwake ba bak susi ake mulege na kutukutu tita ala fangu wa gwana mbege tisu nakumbu wala gana mbege ti berbira tindusu wala ti nakumbu ti gwana mbege ti gambula asukwa usu lege titene kutukutu a on akiape men bak ni kwa apiti munga utu si afana kade ini apengu banga tisu ngu ni asuku mingi ta oko mbeni ti akbali susi susu nakumbu aike nanila po akbali ti lege ake zuko la ke tenteni ala kwe ake na oko akbali su utakbali ni po na momu lege ti gungwe na mbege ti gambula moke kiriti fa oko ngu suri ni ake kadeyi bigi bak lasi ake na ndo ti ngu nika ti gwe na mbege ti gambula ton ti tene azwa na akumba atambula yamba zasi akutazo ti kodro akbuli ti baton anenye si ala limbi ti ba mbele azo suwa ke na akofro abayer tina abalegi tina asara agbagbara nandoti kadeyi tonga tisu asara nandoti lawaka tonga su azu apeti on yamba
6: me zapi mbili kiringo na tene tinye wala alternative wala si ala lingbiti muni ndali chama sekaso si yake mbumbuse wala yake dona gere mandango mbeti
7: wunda chala yake pendre mingi Emmanuel mbieti dabeti amasika ti susuna kumbumbi tene tonga su mandango mbeti ake shoni ye pepe tonga na mo mandambeti moke ba leti mo ake zi e tonga leti mo a zi akusala ti mosoro ti beti se susu moke sara na lege ni mo inga wala kur nika na nivu ti marché mondial ka ake tonga na nye moke kani tonga na nye mo inga ni so mbanga ti su mo mandambeti mo inga ni ba tonga na mo inga mbeti ape ake kpali e mo sara ngi ape ake azu suwa inga mbeti si agande titene amu akofroni kwe na mbege timo na titimo use tene sumbi titene ake so mosoro ti beti se se suwa lake baso ake ngbande kuna kubu pepe ae gumbi ya sina mbeni ngoi lolo ake unji diama ake unji so ake exploite ni ndade chaque fois so awande na mbege azi molenge kodro na mbege ake gumbi ya sina mbeni ngoi moke ba lolo so ake unji diama ake unji na beti sese metonga na unji yawe ala ke sara tonne esa ala ke dabeti ala na yini so ifo ala dabeti ala na ndoni bangati so la so biani lolo ake da diama ake da e ni la si ake boto leti ama se ka kwe na ndoni me mbeli la tonga na alolo so a unji na beti sese yawe ala ke sara tonne pa ake ambene akota unda yake yesu ada usiti pika peti ya masika timbege nila zasi ala gilisa teneti matango mbeti pepe bangatisu tonalala mandambeti leti ala kezi ambeni ake muma boko na leta ala so ayeti sara kusara timo soro si beti sese wala ayeti ga kolekter wala ayeti ga zwa me ala petit boule ça ba tonne et ça la matière qui tenait à zana cesse beli soir et beli société so amolengeti kodroni la kena yani et ala ke gi amena partenaire souci a petit moment beaucoup na la si à la limite de ne amukusala na amena molengeti kodroti beginika mais oko oko akesala giti lisilu mais ini akagotonne ok ba déjà même à la sara coopérative ka mais deux fois mango terre na ti coopérative ni akenjuni ko pepe donc ça si à la bulisala na ateneso mbieke vungani titi na la inga yesu à la petite ne à la sara
6: tene ti ngala la lingu ti tene na nduchi fruit capitu hein soit que goyé na mbege ti kodroti Cameroun nga na city yamene souk ake iringani jimodi
7: mais mona la singira akusala so ala kesara ka wala gingo lolo gingo diamant na nzene zana kusala so ala kesara na mbege ti so na kombo yani ala ke wara kofro mais ton sumite na nina tia kwa singa so alonduti ongoni akofroni agwandwa akofroni akegwe na mbege ti Cameroun ake wa Cameroun la si ake beneficie bin biya so ake debuze mangati ala ke gwe ka ala ke vo akururu ala ke vo a bongo ala ke vo a kota boomer na aye kwa so ala besoin mogo na Cameroun ala ke voni si ala ke ganani na kodroti enusu mais ti i akumba so ike muni ego ka na akamurune si ewara kofro na yani si mu ikira na nina mbege ti kodroti endosu titene kodroti ya mai ake sowa ba beni kuta balila don ake yeso azo ti kodro ti so mingi ake na makati kodroti depuis nola soso na kombo gambula tiguani amakati kodro so aka makaso akangi kodroti na sese ti Cameroun na mbege ti do ti kodroti ake yeso si azo adwa ti buli chalada ana la faya kati karako ala mu si karako ni agoka na Cameroun ka akamuruna avoni munga mbege tinginjani ikira na mbege ti kodroti ti equilibre na yeso aire na balance commerciale ton agila kwa ginginjati la ke gwe na mbege nika yere ni so yengbana ni so akengbande gi bonako mais ton a e voye ka tinginjati agoka bani bani zasi eguli ti baton na yesi e mwambena kumbati ndusu ego kanga na akamurune ala voni si munga mbigi tingi njani e kira na kodroti ake gigi ndade gi ila eke munga egwani metiala ti kira na mbigi ti nisu ake soa ba ake a kbali sura ti uzi nani ake tene ti gorje ti yamene bitene fade bitene gorje ti yamene so ake nando tingu so irini ake kadii ake yesu aira ne site touristique ton afade legi ake nzuni moke ba azu ake londo na andu ndendende même na kodro wandi ala ke gwe jusqu'à na soso na komboka et ala ke gwe jusqu'à na site dimoli wala ti yamenesu endusu ala ke bayeni ake pendre a on même sur ti boaliso boali ake yoko na tereti dimoli pepe mawani akeso yeni angbanga gi ton antiso nza pa sarnani benizo titene azinga yanga nandoni akiape bangatiso ton mosika yeni a ongbungo lisu moke wunda terimo neske yeni a saraton nanye nza pa saraton nza sara marati tongoso akeyisu amolengeti be Afrika inga tene mingi nandoni ape bangatiso atendene mingi nando ti gorge ti yamene sou pepe si son ambi insisti nando ni ake bangati sou mbi inga sou ake mbeni pialo sou akuta zo ti kodro ti ya inga ni si alangbati gilege ti baton nanyen si ala exploite site ti dimoli sou e jouni sou ake bande gigi wake bazo mingi ake gweka e kom ake na yati commune ti sou sou na kombo commune ni ake warande batinginja ndaliti chuti dimoliso a iso agorre ti dimoliso
6: ai kingaki geshe kwa singa mbaiti be Afrika ti yengaso a unzi e saratene na yengaso kwa na nduti sous préfecture ti susuna kumbu na yekoso ai ke tambula ka na mbegika singila na zavi mbili so mumaboko na isi unzi kwa singa so singila ti agongale kyako na mbeke ti orange jiskar ngumbi na nducha mashinika muli kisala maliko ti nzoni iko kapanala gina yengati peko na timbeni fini ni kwa singa mba itibe Afrika.